kolam air nggih, monggo. Kolam air ciptaan Tuhan. Kipagar bukit-bukit rimba. Halo, kipagar bukit rimba, Bu.